0: Mogulay nga antimin ba program na miya meet hari na pukul 8 malam.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayu.